0: Ang amo sampor kay nga napatay kani marte kakaon ko kakalapi kata ako mulagan
1: kamo
0: alos surong kasar kay nga nagoro ne perpili oya model niya che lagu tau ngaruakan.